Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! 8:03 nga po mga kababayan. Oy! A-15 ngayon! October 15 is our day today mga kababayan. Araw ng sahuran. Sa mga sasahod dyan. Uy! Sana all may sasahurin. Anyway, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Sa mga nag-almusal pa lamang po sa mga sandaling ito, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa mga ano tambay dyan, hello there, kamusta kayo dyan? Sa mga kanina pa po nakatunin sa ating programa, sa kanikin na masasakyan, tahanan, o sa kung saan-saan mang mga tambayan yan, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ating mga supportive and ever energetic na mga Tapsian parents. Pati na rin po sa ating mga classmates, mga faculty and staff, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ating mga campus administrators, good morning, good morning, good morning! To our President and CEO, Doc Michael Kilang, Ma'am Jo and Doc Reynald, good morning, good morning! Agad mamang request niya na Pain in My Heart, tapos ano yung Idol Pilipinas na yan. RJC Boy, good morning! May kapiling na po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio mga kababayan, hanggang alas 12 naman po tayo ng tanghali. Tatago sa inyong pananghalian, kaya nga ito yung tinaguri ang solid tambayan. Hanggang inyong mga pananghalian. Apat na oras ang inyong mga buhay ang ating gugugulin. Naway walang iwanan, hindi tulad ng iba dyan na nang iiwan na lang. Sa mga iniwan, oy! Okay lang, at least may sawad ka ngayon. Yung nang iwan sa'yo, walang sasahuri. Kaya nga nag-resign, hindi na kinayang, you know? Mamaya magang question of the day natin ay, nakakapag-ipon ka pa ba? Mahilig kasi ako magbasa ngayon ng libro na may kinalaman sa mga kung paano magkaroon ng healthy investments, mga ganyan. Mga maliliit na negosyong pwedeng simulan sa maliit na kapital. Parang feeling ko kasi tumatanda na ako ng walang pinatutunguhan ng pera. Kaya yun yung mga binabasa ko ngayon. How about you guys? Nakakapag-ipon ka pa ba? Ayan po ang ating question of the day. Nakibagsak ko na ng maaga-aga. Pwede nyo na po akong batiin. Guluhin sa ating text line 0935-810-8217 or sa aking FB page po na DJ Max. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song called YMCA back-to-back with Lou Vegas Angelina. Still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

13 minutes past the hour of 8, mga kababayan. Kapiling up rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. Oh yeah, parang ano, nakalimutan yan. Bye muna DJ, matutulog ulit ako. Ingat po. Nag-overtime siguro to si Sir Joseph Kai Lopez kaya ano, parang puyat-puyat pa ganyan. Ako mag-inom, ay nag-aaya mag-inom. Totohanin mo yan, kapatid. Di aya-aya lang. Ano kaya ating question of the day para po sa mga nakatune in na sa ating programa? Nakakapag-ipon ka pa ba? Again, nakakapag-ipon ka pa ba? Sa panahon ngayon, mahalaga yan ha? Na dapat ang isang Pilipino or isang, ano yun, alam mo yun, yung alipin na salapi, marunong mag-ipon. Hindi yung gas touch mas today tapos tunganga the other day. Diba? Mahirap yun! Sabi kasi dito ni Ma'am Jeriza, wala kasing ano, syempre anything under the sun yung context ng ating question of the day. Nakakapag-ipon ka pa ba? Oh, ng tubig? Yes, may balde na kami from Ma'am Jeriza. O di ba nga dinemonstrate niya ano, ni Secretary Rex Gatchalian at saka ni, ano yun, ni Claire Castro yung filtration process, tas ininom pa talaga nila. Ganun yun. Punta ka dito sa bukid sa Batangas. Sarap ng hangin dito sa Riwa. Tapos may malamig na beer. Layo naman pala eh. Yes, most important is savings for rainy days. Sabi ni Ma'am Lani Vasquez from Canada. Tama nga naman. Ano, lalo na kapag ano, taghirap na ganyan. Although taghirap naman talaga ngayon. Eh, meron at meron kang madudukot. From Ma'am Zian Ma'am ZN of Venezuela, marami na rin po ako naipon, bill at problema. At huli, nakaipon din po ako ng savings account ko. After maipunan yung katawan, eh, ayan, nakapag-ipon rin ng pera. Congratulations, Ma'am ZN. Ano? At least sa dulo, nakapag-ipon ka ng savings account. Nauna nang pinag-ipunan yung ano eh, yung bill at problema. Shout out, brother! Oy, a big shout out sa ating ropa dyan, oh. Si paring King Francis Lial na tila bagay di ko na mahagilap sa Quezon San Isidro, Isabel. Kamusta na, brother? Long time sino, ha? Anyway, patuloy lamang po ang pangulit ninyo on air. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song from Marian Rivera with song called Sabay Sabay Tayo. Back to back with MMJ's Hypa. Still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

Ipon ka pa ba? Kapatid, yung totoo, meron ka bang naipon o ipon-ipon lang yan? Yan ang ating question of the day, mga kababayan. Para po sa mga kakatunin lamang sa ating programa or di naman ay medyo nakalimutan ko na yung context ng ating pinag-uusapan. From Ma'am Jen Agustin Pastrana. Yes, tapos inuutang ko din na pag nasyo-short ako sa sahod na ang bayad. Ay, ganon! Nasyo-short ka pa rin naman pala, kapatid. May ano kasi, may rule sa tamang paggastos ng sahod para at the same time, meron ka pa rin naiipon. Pero yun lang, kailangan mo maging stricto sa paghawak ng pera kapag gano'n. I recommend basahin ninyo yung ilan sa mga libro ni Chinky Tan kung paano ang tamang pag-ipon, ganyan. Pero sabi nga rin doon na hindi sapat na marunong ka lang mag-ipon. Paano ka paano makakaipon, DJ? Mas malaki pang singil ng ilaw at tubig kesa sa sweldo ko, sabi ni Denzel. Ba't para naging kasalanan ko na mga kapatid? Baka naman kasi ang OA mong gumamit ng kuryente at ng tubig ninyo, yung tipo maliligo ang mga dalawang oras. Good morning, DJ Max. Lagot na ako sa boss ko dahil hindi ako pumasok kahapon. Yan ang sinasabi ko. Sahuran pa naman ngayon, texter 4637. May hangover ka pa rin. Parang kahapon pa yung hangover mo na yan. Di ka ba rin nauusawan o tinuluyan mo pa din? Again, nakakapag-ipon ka pa ba? O maliban doon sa payo ni PBBM na may dapat tayong ipunin para sa tagtuyo. Wala na, sagad na talaga tayo dito sa ating gobyerno, mga kababayan. Wala. Okay na to, ganito na. Yes po, DJ, nakakapag-ipon naman po ng parcel, sabi ni Marley. Sa bagay, wala man tayong tinanong kung ano nga bang naiipon. Ang tanong natin, nakakapag-ipon ka pa ba? O bahala na kayo kung paano nyo i-interpret yung ating katanungan. And the answer of Marley is parcel. Nakakapag-ipon siya ng parcel. Sana all maraming pambayad ng parcel. Anywho, tuloy-tuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe sa ating text line 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. Pwede-pwede nyo rin pong ipadala sa aking FB page na DJ Max. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song from Chris Brown with a song called Forever, back-to-back with Lil Nas, Old Town Road. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

Taps with Old Town Road. Still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio, mga kababayan! 44 minutes, actually malapit na mag 8:45, ilang segundo na lang magpapalit na rin tayo ng minuto. Nananatili ang ating katanungan, nakakapag-ipon ka pa ba? O, para sa mga katulad nating alipin na salapin na, alam mo na, tight yung budget at the very recent nagagastos. Nakakapag-ipon ka pa ba? Naiisip mo pa bang mag-ipon? O kaliwat kanan din ang loan mo, ganyan? From Texter 4637, ako DJ, hindi nakakaipon dahil ang daming bayarin, bill ng tubig at bill ng kuryente. Ba't sabi wala kami bill ng tubig? Ah, kasi nagigib kami. Ganon, di na nakakapag-ipon dahil sa bill. Bagay, ano? Taas ng singil ng kuryente, tsaka ng tubig. Wala tayong magagawa dyan. Meron kung hayaan mo na sila. From Ma'am A.A. Queen Azia, sabi niya rito sa ating chat. Sa ngayon, sama pa lang ng loob. Sama ng loob naman pa lang naipon. Nakala ko naman ni pera na ang naipon ni Ma'am A.A. Queen. Marami-rami tayong ganyan na ang naipon ni sama ng loob. Sama ng loob sa gobyerno, sama ng loob doon sa mga kapitbahay nating... Ewan mo, pagchichismisan ka na lang lagi, ganyan. Good morning, DJ. Oo naman, DJ. Nakakaipon pa din ako kahit may parcel. Ay, susha. O, saludo sa mga katulad ni Ma'am Annalina na sa kabila ng hamon ng buhay, nakakabili pa rin na ano, maraming parcel. At nakakapag-ipon pa, di ba? Ang tanong, anong naipon mo? Pera o parcel lang talaga, ma'am? O, sana ako, ganung karami yung pera para makapagsingit pa ng parcel. Ano? Nakakapag-ipon ka pa ba, kapatida? Sa panahon yun, napaka-importanting marunong ka mag-ipon. Ano? As tignan mo yung... Ang mahirap kasi sa... Marunong ka lang mag-ipon, pero hindi ka marunong mag-invest. Halimbawa, nakatago yung pera mo sa banko, di ba? Eh, kakainin lang din yan. Kahit sabihin mo, ay, nasa banko naman yung pera ko. Paano siya kakainin? Yung inflation, di ba? Tumataas ang presyo ng mga bilihin, bumababa yung value ng pera mo doon sa banko. Unless, i-invest mo yan, yun. Tsaka lang magkakaroon ng mas mataas na value yun. Diba? Kasi kung nakatambak lang siya sa banko, kinakain siya ng inflation, kapatid. Tumataas ang presyo ng bilihin. Nagsitaasan na ang lahat. Ikaw pride yung tumaas. 47 ang ating oras, mga kababayan. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song from Nicki Minaj with a song called Starships. Back to back with Jennifer Lopez featuring Pitbull with a song called Dance Again. Still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

9:04 in the morning, mga kababayan, and you've just heard a song from Michael Pangilinan's cover of Alipin, originally sung by Shamrock. Still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. Oy! Magandang umaga po sa inyo lahat dyan sa mga patuloy na nakatune in sa ating programa mula kanina hanggang ngayon. Magandang umaga po. Sa mga nag-almusal pa lamang dyan sa mga sandaling ito dahil wala silang paso or tinamad pumasok. Ay, sana o, nag-almusal pa lang. Sahuran ngayon na. Ba't di ka pumasok? Hindi mo kukunin or via ATM ang sahod mo. At nananatili ang ating question of the day. Nakakapag-ipon ka pa ba? Kabayan. Nakakapag-ipon ka ba? Ako kasi parang ano eh. Ay. Ako kasi parang sama ng loob na lang yung naiipon talaga. Sakit ng likod, ganyan. Hirap naman ito yung gigising ka, sakit ng likod mo. Ano ba naman? From Ma'am Amina, yung ipon pinambayad lang ng utang tapos may balance pa. Ang saya ng buhay primitive era. So, ayan kasi. Alam mo, yung mga taong ano, utang ng utang. Ano yan, naging addiction na nila yan. Sa totoo lang, nalubog na sila sa utang kasi nasanay na silang puro utang na lang sa totoo lang. May ano dyan eh, may tinawag dyan yung mga experts na nakalimutan ko nun. Something that involves with your mental behavior pagdating sa pag-utang. Naging ano daw yan eh, parang habit na gano'n. Mahirap nang iwasan, addiction. Paano makakaipon, DJ? Bibili pa daw ng balde, sabi. Comply first before you complain, di ba? parang may exemption doon sa rule na yun. Parang we need to complain first before we comply. Yun na lang talaga. Wala na tayong magagawa. Ganun na lang. Ongoing, DJ, ang aking pag-iipon, sabi dito ni Jason. Ongoing ang aking pag-iipon, DJ, ng libag sa katawan. Ito, kailangan mo nang bumili ng balde kasi kailangan mo magsalop ng tubig at maligo ka naman. Kinulang ka, kapatid. Kinulang ka sa ligo. Okay. Maghilo-hilo din kasi para matanggal yung naipon mong libag. Ang dami mo naman palang lupain. Ikaw yung tipong buhay pa pero, ayan, naihukay na. Ako, DJ, hindi na nakakaipon dahil sa loan ko. Ayan. Daming loan kasi ni Texter 4637 eh. Anyway, I've got your song from Rob Daniel with song called Nandito Ako, back to back with Daryl Ong's Ikaw Na Nga. Still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, mga kababayan. Real Radio.

9:17 on the clock, mga kababayan. Kapil nyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. Anyway, magandang umaga po sa inyo lahat dyan. Sa mga nakikinig po sa kanika ng mga sasakyan, well, thank you for keeping us in the background ha, while driving. Patungo man sa kung saan-saan yan. Eh, ingat-ingat po sa buong maghapon ninyo, mga kababayan. Sa ating mga classmates dyan na nakikinig po sa atin. Nakapag-ipon na po, DJ. Kumusta po? Uy, Dr. Jill! Hi there! Parang ngayon ka lang ulit nadaan sa aking live. Meron namang natatabi from your contacts. O, ano natatabi mo dyan? Sama ng loob? Again, nananatili ang ating katanungan. Nakakapag-ipon ka pa ba? Yan po ang ating question of the day. Para po sa mga kakatuning lamang sa ating programa, nakakapag-ipon ka pa po ba? Pa-shoutout po si Jeff Flores. A big shoutout to Jeff Flores. Yeah, pagbati mula kay Daffy. Daffy? Going back to the corner, di ba? Isa yan sa mahalagang katangian ng Pilipino na dapat nating taglayin na marunong mag-ipon. Although kasi sa atin, ha, naging natural sa atin yung pagiging empleyado. Shoutout po from Canada, Toronto DJ, from Dr. Jell. Uy, oo nga, no? Nasa Toronto, Canada siya. Ulit po, di niya po napakinggan. Ano na pangalan niya ulit? Daffy, pa-shoutout Jeff Flores. Big shoutout to you, Jeff Flores. Big shoutout din po sa mga nakikinig sa atin ngayon sa mga palipalengke. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sabi kanina, nakapag-ipon na daw siya ng, ano, eh, ng tubig mula sa ulan. Nakapagsaalok na siya. Pero matagal nang nauso yan eh, di ba? Yung rain catcher. Actually, ano yan eh, naging project sa mga schools before. Yung rain catcher. Ang dami kasi nakikita mga rain catchers nun sa mga, ano, sa mga public schools, ganyan. Naging ano eh, naging, tapos ginawa lang potable water. Wala lang, ma-share ko lang din naman. Tapos merong nagsi-circulate na dating picture ni PBBM na ang tawag dito, ginawa niya na yan nung unang pag-upo niya. I guess it was 2020 something. Basta yun. Anywho, ikaw DJ, ano pa po, ano yun? Ikaw ba DJ, ano ang pinag-iipunan mo? Wala naman. Ano, yung mga tawag dito, pang kinabukasan ng anak ko. Nakaipon na po pero hindi pera kundi tubig. I got a song from Roselle Nava to somehow ease the tension. Tension! With a song called Bakit Nga Ba Mahal Kita, back to back with Tutsi Gavaras Ka Ba? Still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

0: mahal. Nagsasawa na ako sa ganitong buhay.
1: Ano? Nagsasawa ka na sa ganitong buhay?
0: Oo. Sawang-sawa na ako sa paulit-ulit na away nating dalawa.
1: Bakit? Mayroon ka ng ibang ipagmamalaki sa akin? At ayaw mo na ako makasama sa buhay na ito? Pastilan, Ginoo!
0: Nakikita mo ba itong blade na hawak ko? Gigilitan ko itong leg ko at nang makawala na ako sa'yo.
1: Ha ha ha! Nagpapatawa ka ba? Gigilitan mo liig mo? E magpatuli nga, di mo magawa?
0: Ah, yun lang!

9:43 on the clock. Still here with me. Mine's DJ Max. Still the hour of 12 noon. Down with the first hour of our greatest love song. I was able to play the first half of our love songs, mellow songs. Para po sa mga nagre-relapse dyan, maaari nakapag-play rin tayo ng mga theme songs sa ilang mga nanay, tatay. Ano naman ang ginagawa ninyo? I hope nakasama nyo pa rin po kami ang buong Tops Radio sa inyong buong maghapon. Anyway, nananatili ang ating question of the day. Nakakapag-ipon ka pa ba, classmate? Again, nakakapag-ipon ka pa ba? Ay, kung sa tingin mo nakakapag-ipon ka pa, eh, might wanna share kung ano yung mga naipon mo na. Padala mo na yun sa ating text line 0935-810-8217. DJ, shout out daw yung kababata ko na si Mikos. Mikos Aaron Cruz na hindi marunong mag-ipon. Puro siya gala ng gala at isa siya sa makeup artist DJ. Oh, makeup artist naman pala yun. Error Aaron Cruz. Talaga may sinabi pang gender. Huwag mong sabihin niya. Nakaipon ng utang po ba DJ o ng tubig? Pakilinaw po. From Ma'am Lianeta Shirley. I have never clarified the statement this wide array. Grabe naman yan. Utang po ba o ng tubig? Ay, malay ko sa'yo kung ano naipon mo dyan. For sure, yung iba nakapag-ipon na ng tubig. Habang may patak ang gripo ninyo mga kapatid, ipunin mo yan. Lalo na sa may mga kaya mambumili ng mga drum-drum dyan, eh, mag-ipon na kayo, di ba? Bago maging magkaroon ng scarcity sa tubig. Lalo sa mga potable waters nyo. Ako pa talaga ang tinanong mo, DJ, from Maria Christine Valdez. Oy, marami kayong tinanong ko, hindi lang ikaw. Ito na. Ano ba, masyadong subjective naman yung approach mo doon sa tanong ko. Marami kayo! Sinarili mo naman yung tanong eh. Kung nang sama ng loob po, DJ, yes po. Gusto mo po ba, sabi sa akin ni Ma'am Manilyn Camiloza, huwag mo na akong idamay pa dyan sa naipon mong sama ng loob. I-share mo na lang yan sa iba. Kung marami ka pala naipong sama ng loob, edi, congrats. Konting-konti na lang eh, ano na. Malapit ka nang magpatingin. Kakayom ka ba ng gamot? Ha? Makalay ko ba? Kung yung sama ng loob ay masyadong dinibdib mo, di ba? Ang pag-iipon ng marami sama ng loob ay nakakabigat ng damdamin at ang pagkatao natin bilang tao, ha? Kung may sama ka ng loob, kumprontahin mo yung tao. Ay, pag-ayos ka, if deemed necessary, di ba? Ang hirap kaya nun. Ang hirap matulog na may sama ka ng loob. Di ba? Makatulog niya, baka magkaroon ka pa ng insomnia niyan. Mahirap kapag hindi makaipon dahil sa kinabukasan mo din lang yan. Di ba, tama nga naman. Mahirap ang hindi nakaipon. Wala ka madudukot kapag ganun, pag kinakailangan. Ako po DJ, madami na po akong naipon na sama ng loob, especially especially po mga taong hanggang ngayon hindi pa rin nagbabayad ng utang. Hay nako, punong-puno na ako sa inyo. Ha? Ako din punong-puno na ako sa mga taong hindi marunong magbayad ng utang. Hoy! Mamaya natin nilabas yung mga sama ng loob natin. Anyway, I've got your song from Francesca Farr with a song called Suddenly It's Magic. Back to back with Leon Rimes, I Need You. Still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

5 in the morning. Still here with me, my name is DJ Max. Till the hour of 12, no po tayo magkakasama-sama. We're actually down with the final hour of this segment, The Greatest Love Songs. Currently, we're doing the final wave of our love songs. So if you've got some song requests out there na pasok sa ating playlist, might want to send it on our text line 0935-810-8217. Might want to check me out as well on my official Facebook page. That's DJ Max. For your messages, shout-outs, greetings. We still get our question of the day. For those of you guys na hindi alam kung ano yung context ng ating pinag-uusapan, nakakapag-ipon ka pa ba? Hindi, nakakapag-ipon ka pa ba sa hirap ng panahon ngayon, sa hirap ng buhay ngayon, sa taas ng mga bilihin ngayon? Ang magandang katanungan, nakakapag-ipon ka pa ba? Noon, medyo madaling mag-ipon noon talaga, di ba? Sa totoo lang. Ngayon, sa taas ng presyo ng bilihin, nagsabay-sabay ang pagtaas ng lahat, di ba? Hindi naman sumabay ang pagtaas ng sahod, mga ganyan. Ng, alam mo eh, there are positive things in this country. Ang mga nagsitaasan lang yung talagang makakapagpabigat lalo sa mga mahihirap, sa mga working class, diba? From Texter 5637, madami na din po akong naipong mga resibo, DJ. Hay nako, panay resibo na lang laman ng wallet ko. Diyos ko! Yung sinabihan kang, ang yaman-yaman nitong kapal-kapal ng wallet mo, di ka man naman libre. Sige, sampalin kita nitong mga resibo, di ba? Maghanap ka, halong ka din mo yung wallet ko kung may makita kang kahit 50 dyan. Hati tayo kung gusto mo pa. Eh kung puro resibo yung makita mo dyan, gusto kong ngatain mo, ha? Di ba? Eto pa, madami na rin po akong naipong labada, DJ. Nakakaloka, mag-iisang linggo na po kasi kaming naputulan ng tubig. Hay nako. Hindi kasi sila marunong magbayad sa tamang due date. Eh, yan tuloy, damay-damay na. Ay nako talaga, nakakaloka. Ang mahal-mahal pa naman magpa-laundry ngayon. Kakaloka talaga, DJ Max. From Texter 5637. Palata nagbo-boarding to eh. Hindi marunong magbayad ng due. On due ng mga bill. Ayan, nadamay ka tuloy. Alam mo, may karapatan kang magreklamo eh. Pati hugasin, naipon na din, di ba? Parehas tayo, DJ, ang pinag-iipunan ko din yung kinabukasan ng mga anak ko. Ako lang kasi ang inaasahan ng mga anak ko. Siyempre, ikaw lang, di ba? Anak mo yan eh, di ba? Pinili mo silang ilabas sa mundo. Again and again, mga kababayan, mga classmates, patuloy lamang po ang pangulit ninyo on air para po sa inyo mga pahabol na song request. Kung meron kayong mga love songs na nais mapakinggan on air, padala nyo na po yan sa ating text line 0935-810-8217 or sa aking FB page po na DJ Max. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song from The Carpenters with a song called Yesterday Once More, back-to-back with Dionne Warwick's I'll Never Love This Way Again. Still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

10:16 in the morning. Rosedale with me and Stuck with me, of course. My name's DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. So ano nga naiipon ninyo mga kababayan? Nakapag-ipon pa po ba kayo sa kabila ng hirap ng panahon ngayon? Sabi dito ni Bridget Abenoja Mangoya. Relate much DJ sa mga resibong naipon sa wallet. Isama mo pa dyan ang sedulang hindi na magamit. Para saan ba kasi yung sedula? Kukuha ka ba ng ayuda? Naiwan tuloy dyan sa wallet mo kapatid. Nakaipon na din po ako DJ ng madaming taba. Kain po kasi ako ng kain DJ pag ganitong nai-stress po ako. Kaya sa mga gustong tumaba dyan, open-minded ka ba? Willing po akong mag-donate, pag-usapan po natin. Sabi ng Texter 5673. Kung pwede lang i-donate yung taba, saman po dyan yung mga double chin. Ano? Ay nako, ang dami ko na sigurong dinonatan dyan ng mga walang baba. May makakilala ba kayo dyan walang baba? Donate

nag ipon naman po ako ng cholesterol nga lang. Cholesterol nga ni. Tamang-tama yan para sa iyo kapatid, cholesterol. May kasunod pa yung chat niya. Nang cholesterol nga lang DJ. Pero nababawasan na rin po ang aking hairline. Kung may nadagdag, may nabawas. Diba? Hairline nga lang. Nabawasan ng hairline mo. Mga ilang pulgada ang nabawas dyan. Imbis na nag-iipon ka ng buhok, nabawasan pa. Ano ba nangyayari? Kakaibon mo ng cholesterol yan. Tinamaan yung hairline mo. Mahirap mag-ipon ng tubig at mahirap din mag-ipon ng pera. Sa tubig, medyo kaya pa. May hanggat may tulo pa at umaambun-ambun pa, kaya pang mag-ipon-ipon niya, di ba? Pero yung pera, sino ba yan? Malaking tao ba yan? Ha? Parang tagal ko na di nakikita ang pera. So far, DJ, sa Manalo pa lang din po ang naiipon ko gaya po ng ibang napakinggan ko from Ma'am Annalyn Vinas. Pare-parehas, ano? Sama ng loob talagang naipon. Sama ng loob sa sarili, sama ng loob sa pamilya, sama ng loob sa lipunan o sa gobyerno. Saan po ba doon yung naipon sama ng loob ninyo, Mama Annalyn? Dami nakarelate doon sa resibong naipon doon sa wallet, eh, no? Ang pakapal ng wallet yan. Anyway, I've got a song from Kenny Rogers with the song called Through the Years back-to-back with David Pomeranz, King and Queen of Hearts. Still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

0: Hoy, Berna, yung nanay mo, ubo ng ubo sa simbahan kahapon. Pinagtitingin na tuloy siya ng mga tao. Nakakaistorbo. Kasi, pati yung pare, nakatingin sa kanya.
1: Ano ka ba? Ganon talagang nanay ko. Kapag bago ang damit, at ganon din siya pagka kasama niya yung batang boyfriend niya. Si Totoy.
0: Ano? Ganon ba? Eh, kahapon ba?
1: Kasama niya si Totoy, kaya siya ubo ng ubo. Proud lang yun kasi kasama niyang bagong boylet niya.
0: Ah eh, yun lang. Kaya pala pati si Father nakatingin sa kanila.
2: Enjoy the best of love songs.
3: Here I am.
2: Your mellow songs.
3: Hello.

Gabriel with a song called Out of Reach, still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. So sa mga oras na lumipas na tayo nagkasama-sama, anong naipon mo, kapatid? Nadagdagan ba ang sama ng loob mo? Nadagdagan ba ang pera mo o ang bill-bill mo? Alin sa tatlo? Uy, huwag niyo kalimutan ha, October 15 ang araw po ngayon, araw ng web. Eh, panagsasahod nga po para sa karamihan. Yung iba, malamang sa malamang sumahod na nung Ajis kasi meron yung 10.25 ang cut-off nila. Pero majority, quincenas katapusan na. Speaking of sama ng loob, ano daw? Speaking of sama ng loob sa gobyerno, DJ Max, naku, sobrang dami na po yung naipon ko, DJ. Siksik, liglig, at umaapaw na nga po. Grabe naman yun, siksik, liglig. Ano yan, busog-lusog? Pag ako talaga na high blood dahil sa inyong mga nasa gobyerno, hay naku, talaga makikita nyo ang langit. Ay, tal. Nagbanta siya, mga kapatid, dapat to impeach. Diba, any form of threats sa ating gobyerno ay ka-impeach-impeach. Ako po, DJ, sobrang dami ko na pong naipon. Naipon na parsela. Alos araw-araw po akong may parsela. Ay, nako. Ayaw ko na i-uninstall ko na talaga ang Lazada, Shopee at TikTok ko. Sabi. Kasalanan mo yan. Kaka-TikTok mo yan, kaka-Shopee mo yan. Nagsabi nga sa akin kanina doon sa ating TikTok live na dahil dyan, DJ, hindi ko nababayaran ng S-Pay later ko. Ako pa taga tinakot mo, sino ba nga hanapin sa ating dalawa, di ba? Nakakapag-ipuan ako, iwas impulsive buying, cook your own food. Yan ang aking method, DJ. Iwas impulsive buying. Ito eh, sakit to ng karamihan eh, yung impulsive buying. Di ba? Hindi naman kailangan, nagustuhan lang, binili agad. Hindi naman kailangan, pero nainggit, binili agad. Di ba? Cook your own food. Minsan kasi nagko-compute ako para mas nakakamura in some cases na kumain sa ano sa karinderya. Hindi naman porque sinabing kakain sa labas yung kakain sa mga restaurant, mga fast food chains, ganyan. Pero somehow, di ba, mas healthy pa rin naman na kumain dun sa bahay talaga magluto. Pero ang niluto hotdog, wala din, di ba? Tuloy-tuloy po ang ating non-stop na tugstugan at kulitan. Dito pa rin po sa inyong solid tambayan hanggang panahalian. We're actually down with the final scratch of this segment, the greatest love songs. We still got two more songs to play to end our program. Bago tayo dumako sa first half ng ating lunch break show, I've got your song from Air Supply with song called I Can Wait Forever. Back to back with Chicago's Hard to Say I'm Sorry. Still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

8 in the morning. Down here with the first hour of our lunch break show segment. Although hanggang dito na lang din po ako. So I guess we're down with the final hour of our program. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga sumuporta, tumantabay sa ating programa. Anyway, we still got 3 more. Yeah, 3 more ad-libs to spare. And I hope samahan nyo pa rin ako hanggang sa pagtatapos ng ating programa. Especially sa may mga pahabol na kasagutan sa ating katanungan na nakakapag-ipon ka pa ba? Parang malabo na para sa karamihan nyo. Ano? Especially sa taas nga ng bilihin, di ba? Parang wala nang pupuntahan. Parang ano na lang. Gumising ka para magbayad sa kanila. Parang nagpakahirap ka para magbayad lang sa kanila. Parang hanggang dun na lang. Eh, no? Madami na din po akong naipong mga basher sa FB ko, DJ Max. Yung kada post ko kung ano nung pinagko-comment nyo. Bahala kayo dyan. May stress. Manggalaiti sa galit at mabad trip. Basta ako wala akong pake dyan sa inyo. Bahala kayo. Ba't anong kabash-bash na yun? Ba't binabash ka ng mga yan? Diba? Mga insecure na tao kaya ka binabash? Diba? Speaking of sama ng loob sa gobyerno ng DJ Max, naku! Diba? Dami na daw niyang problema. Dami niya na. Gigil na daw siya sa gobyerno. Dami ba sure sa Facebook yarn? Makapag-ibon ka na rin pala ng mga haters. Pero sa bagay, lahat naman ng tao may haters for sure, diba? Kahit kami sa mga pinakabanal na tao, merong umaayos sa kanya, diba? Pautangin mo ako, DJ, makakaipon ako talaga from Jeffrey Aguilar. Makakaipon na rin ako ng sama ng loob dahil sa'yo. Dahil sa utang nasira ang pagkakaibigan, dahil sa utang nasira ang pamilya. Pinagpalit ang pera para sa pamilya, ano ba naman yan? So far pa rin, DJ, ang aking ipon from Ma'am Annalyn. So far din ang ipon, parang out of reach kumbaga, di ba? Kasi ang ipon na yan, no? Required, ah, no, baka na magano. Required magkaroon ng ipon, mga kapatid. Hindi lang para sa inyo, hindi para sa sarili mo. Para rin sa mga magiging pamilya mo, ganyan. Sa mga taong umaasa sa'yo, di ba? I don't want to be a bummer, pero what if, di ba? What if bigla kang kunin ni Lord? O, meron ka bang may iwan sa kanila? O maghihirap sila kapag nawala ka? Ganun ba? Isipin mo din yung mga ganun. This is not to overthink matters, ano? Ano, sinasabi ko lang yung mga possible na mangyayari. Anyway, I've got your song from Pitbull featuring Chris Brown with the song called International Love, back-to-back with Craig David's Insomnia. Still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

11:18 on the clock, mga kababayan. Happy, happy, happy lunchtime po sa karamihan. Sa mga nananghalian po dyan, sa mga wala naman patanghalian na katulad ko, ba't wala? Akinsi ngayon sa huran, ba't hindi ka pa sumahod? Baka yung iba'y mamayang ano pa, alas 5, uwian. Yung iba naman na automated ang sahod, eh, baka before lunch meron ng sahod. May mga dire-diretsyong pumapasok na lang siya ano, sa ATM nila, ganyan. Diba? Again, nakakapag-ipon ka pa ba? O, speaking of sahuran ngayon, may matitira ba na papasok sa ipon mo sa sahod mo ngayong araw na ito? From Jeneline, yes DJ, nakaipon na po ako pero ng utang. Utang nga ni... Ako DJ, nag-iipon pero pang online shopping. Ano sinasabi ko sa iyo eh. Yan yung ano, mali sa mindset ng karamihan ng mga Pilipino. Nag-iipon sila pero to spend. Nag-iipon sila, may pinag-iipunan sila pero ayun, pang gastos yung ipon. Hindi pang invest, ganyan. Or alam mo, yun yung mag-multiply yung ipon nila. Yung ipon nila nakaset na gagastusin lang, di ba? Sabi ng kaibigan ko sa katrabaho ko, DJ, ang pinag-iipunan niya daw yung makabili siya ng e-bike dahil mahal daw ang krudo ngayon at kailangan na daw magtipid. Tama nga naman, diba? Kaya nga naging in-demand ang mga e-bike, ang mga, you know, mga hybrid na sasakyan. Bumili rin kami ng e-bike pero di rin naman pala magamit. Ayun, nabenta din. DJ, baka delayed pa ang sweldo. Sa inyo lang. Magkano lang sweldo, DJ? Di pa kasha pang Jollibee or pang McDonald's? Sabi ni Texter 0985. Ako, kasalanan mo yan. Ba't kasi magja-Jollibee at magmamakdo ka pa kung pwede ka naman kumain na sa karinderya? Okay, isa pa sa common na kamalian ng mga Pilipino na kapag sumahod, ay deserve ko to. Yan, kaka-deserve mo, wala ka nang naipon, kapatid, di ba? Lahat na lang deserve mo eh. Kina-qualify mo lang yung gastos mo eh. You're trying to, ano, to justify yung paggastos mo. Kahit sa totoo lang, magastos ka talaga. Diba? Anyway, mga babayan, we still got one more adib to spare with at maya-maya pa yung ako tuluyan na magpapaalam. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song, David Archuleta, with the song called Crash. Back-to-back with Charlie Put Some Type of Love. Still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

0: Hoy, umuwi ka na, lasing ka.
1: Hindi ako lasing.
0: Lasing ka. Hindi mo ba ako nakikilala?
1: Nakikilala kita.
2: Pulis ka.
1: Eh ako, kilala mo?
0: Hindi.
1: Eh, ikaw ang lasing.
0: Ah eh, yun lang.
3: Welcome to the Lunch Break Show.
4: Lunch Break Show.
3: Lunch Break Show. Lunch Break Show.

I guess that concludes our day, ladies and gentlemen. To our classmates na mga nakasama natin sa loob ng 4 na oras mula kanina alas 8 hanggang ngayon, marami salamat po sa inyong lahat. Anyway, hindi natin pwedeng tapusin ang programang ito hanggat hindi natin hinahabol ang inyong mga pahabol na mensahe dito po sa ating text line as well as yung mga nagpadala na kanigil ng mga kasagutan sa ating katanungan na nakakapag-ipon ka pa ba? Ang tanong, nakakapag-ipon ka pa ba talaga? Malay ko ba, eh, di ba? Kung malaki-laki na pala yung ipon mo, pwede ka nang mag-start ni small business dyan. Ipon tayo ng ipon, DJ, tapos ang dami pala nating bayarin na tangmahal pa ng mga bilihin sa panahong ito. Sabi ng gobyerno, babaan daw ang presyo ng bilihin pero wala naman silang pinapatupad sa hirap ng buhay natin, DJ. Sabi ng texter 4637. May masama pa tayo sa gobyerno? Meron pa naman, gaya naman. Ay, nagkakagulo lang yung national government natin. Pero meron tayong mga local government. Ay, wag mo sabihin na yung iba sa mga local government officials ninyo ay problema din sa inyo. Ay, yun na mahirap na. Up until dun sa inyong barangay level. Grabe na yan. Request song ko, DJ, is yung Uhaw reggae version back-to-back with Minsan Lang Kita Ibigin. Thanks again, DJ. Let's see po kung may hahabol natin yan. Ano yung awitin na yan? Sabi ng mga magulang ko, DJ, dapat marunong daw mag-ipon. Kung wala kang ipon, wala kang huhugutin. Kung pecha de peligro ka na. Yun ang sabi ng magulang ko at sa akin. Sabi ng magulang ko sa akin at huwag daw gastos ng gastos. Yun ang turo nila. Tama nga naman, diba? Ako hindi sa amin tinuro na ano na mag-ipon. Ang tinuro sa amin is yung huwag maging magastos. Tapos tinuro sa amin kung paano mag-invest, gano'n. Na dapat bago ka mag-invest, make sure may return kahit papaano. Make sure na may safety net ka, kumbaga, diba? Anyway, mga kababayan, I guess that's it for now. Marami salamat po sa lahat naman nakasama natin sa loob ng 4 na oras mula kanina hanggang ngayon. Once again, this has been your DJ. Mom's DJ Max. Saying y'all goodbye. Enjoy the rest of the day, mga kababayan. At laging tatandaan, mata sa langit, paa sa lupa. Mangarap na mataas, tuparin ng patas. As I leave this program, let me give you a song from Somber with a song called Back to Friend. Back to back with Miley Cyrus, Angels Like You. Still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. This has been DJ Max now saying you all goodbye. Bye-bye!

0: Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
1: It's time to relax on Love Songs Parade. Love Songs Parade. Love Songs Parade.

Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year. Subukan nyo at nang mapatunayan.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na. Walang hidden fees, ika nga.
1: In Ilagan City, you're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.
2: It's time to relax on Love Songs Parade. Love Songs Parade. Love Songs Parade.

0: Anak, bili ka mo ng toyo sa tindahan.
1: Mamaya, nay, naglalaro pa ako ng saranggola eh.
0: Bakit? Nakakain ba yung saranggola mo?
1: Bakit, inay? Lumilipad ba yung toyo mo?
0: Ah, eh, yun lang.

0: bilingera. Uutusan lang kita. Baklang to.
1: Si Bubong naman. Nagsasuggest lang eh.
0: Ah eh, yun lang.

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested, TAPS delivers high-quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: Pare, hanggang ngayon ba naman? Naghanap ka ng lumipad na yero sa kapitbahay natin? Tagal nang natapos ang bagyo ah.
2: Hindi pare, yung misis ko kasi, mula nung bagyo, di pa bumabalik. Baka sakaling magbago ang isip eh, at bumalik na sa akin. Mahal, bumalik ka na.
3: Wala nang bagyo.
1: Ah eh, yun lang.

0: Alam mo ba na sadyang mahigpit sa TOPS? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus, at upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TAPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TAPS. No other school does it better.
1: Nay, hingi po sana ako ng 500.
2: Ano? 400? Ang laki namang 300 na hinihingi mo sa 200? Akala mo ba madaling maghanap ng 100? 50 nga hirap ko nang kitain? 20 pa kaya? Swerte ko nga may G's pa ako. O ito, 5 piso.
1: Tindi mo nay, akin na yan. Baka maging piso pa yan. Kaloka.
2: Ae, yun lang.
3: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TOPS Radio.

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: O, Dok, bakit itak at martilyo ang gagamitin mo? Kaya ko nga dinala sa ospital eh. Kasi takot sa pukpok. Tapos dito, pukpok din pala. E di sa baryo na lang sana, libre pa.
2: Eh, paano? Naputol lang gunti ko eh. Ang kunat na kasi. Di bale, ang dami ko nang natuli ng pukpok bago pa ako naging doktor. Sige, tawagin mo na asawa mo.
3: Ang gawitan, bakit?
1: Eh, yun lang.

0: Good news! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!
1: Okay, class! Name any kind of animals.
2: Ma'am, karabaw.
1: Ma'am, tatay ko. Bakit nasali tatay mo? Bakit? Animal ba siya? Opo, ma'am. Kasi tuwing nag-aaway sila ng nanay ko, lagi niya sinasabi tatay ko, animal ka! Yun lang!

0: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganon din kapag lumabas ang bata mula sa campus, makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
2: Oh, Batch! Kamusta na? Finally, after 20 years, nagkita na rin tayo.
3: Eto, okay naman, Batch.
2: Oh, kamusta na si Jojo? Siya ang napangasaw mo, di ba? Kamusta na ba siya?
3: Ayun, sa edad niya, palahibo na lang niyang tumatayo. Tuhod na lang niyang tumitigas. Mukha na lang niyang nagagalit. Kainis!
2: Ah, yun lang.

0: sana ang relasyon natin parang wifi internet.
1: Bakit naman?
0: Para lagyan ko ng malupit na password at walang nakikikabit. Punong-puno na ako. Daming nakikikabit sa'yo eh.
1: Ah eh, yun lang.

Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!

napakarami na ang nagawa ng Top Achievers Private School Incorporated para patunayan na ito na ang pinakamagandang paaralan sa ating

0: Hello po! Ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara! Maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
1: In Ilagan City, you're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.

0: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
1: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
2: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
0: Aba, edi sikat na sikat mga anak nyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
1: Hindi pare, sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
2: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
1: Sablay ka doon pare, kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus.
0: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan, pre. Tama lang.
3: This is TAPS Radio. Broadcasting in various campuses of TAPS. TAPS Radio Alicia, 107.1 DWTO. TAPS Radio Rojas, 107.9 DWTB. TAPS Radio Kawayan, 107.9 DWTP. TAPS Radio Santiago, 107.9 DWTQ. And TAPS Radio Ilagan, 107.9 DZTB. Tune in 24/7.

0: News. Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan!
1: Hey!

ang inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now! Hey!

0: pare, may bagong driver na kami. Batang bata. Nag-umpisa na nga siya eh. Si Mrs. ang nag-hire.
1: Magkano sahod niya buwan-buwan?
0: Ayun daw. Sabi ng Mrs. ko, 10,000 daw muna. Kung magkakaroon na kami ng sasakyan, 20,000 na daw sabi ng Mrs. ko. Pero baka 2 years pa yun.
1: Eh, yun lang.

Alam niyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng Tops ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa Tops ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. Tops teachers are dedicated and determined to give the best to every Topsian.

0: Pops Radio 107.1. Real Radio.
1: 6:40 ang ating oras. Magandang umaga itong 107.1 and 107.9 Tops Radio Real.

6:43 ang ating oras. Magandang umaga. Ito ang The Breakfast Show with DJ Noney on Tops Radio. Magandang umaga sa lahat po naman nakikinig ngayon to all our listeners over Ilagan City, Rojas Isabela, Santiago City, Hawayan City, Alicia Isabela at sa lahat po ng mga lugar kung saan nararating ang aming signal. Good morning! Alamin natin maya-maya lamang ang mga headline at mga MP na kapinag-uusapan ngayon sa television at sa social media na rin. Uy! Magandang umaga ang aking pagbati kay Doc Ray, kay Ate Che, siyempre kay Ma'am Jo dyan sa likod. Gising na Ma'am Jo. At siyempre magandang umaga sa lahat po naman nakikinig dyan sa Luyang Bayumbong. Kay Papang Lakay at siyempre kay Mamang Bakit. Good morning! Magandang umaga na rin ang aking pagbati sa lahat po ng mga nakikinig online. Pwede po kayo makinig online sa Tops Radio. Hanapin nyo lamang po ang aming Tops Radio Philippines sa free app para sa mga Android phone. Hanapin nyo po sa Google Play ang Tops Radio Philippines. Ano nyo lang po yan, i-install nyo sa inyong mga cellphone, sa inyong mga Android phone at kahit saan kayo, basta may internet ay pwede nyo mapakinggan ng Tops Radio maski nasa abroad pa kayo. Susunod na mga nagbabagang balita.

0: bakit mahirap ako? Bakit kaya ako?
1: Ang ge-endusa.
2: Sir Bulle, the owner.
1: Breadwinner ako.
0: Lola na lang yung meron ako.
1: Ano ba sa privilege ko?
3: See, you're desperate for a job. You're hired.
0: Ito, sir?
3: As my PA, personal alalay.
0: Ano ba yung turo ko sa photoshoot na yun? What if naitin na naman ako ng bongga ng bullet na yun?
4: Ayun, rise up.
0: Ang hira ka talaga. Ayun ko titingin dun, no?
3: Gusto mo sana.

halaga ng piso. Sumadsad sa 63. Actually, mahigit 63 sa bawat isang dolyar. OMG! Maleta! Idineliber kina Soto, Kimbo, at Trillanes! Pagbubunyag ng Bagman daw ni dating ako Bicol Party List Representative Zaldi Co. Maleta pamor. Ito naman, Vice President Sara Duterte, lamang pa rin kay Pangulong Marcos sa trust and approval rating. At ngayon, sa detalye ng ating mga nagbabagang balita. Sino sa inyo ang medyo updated sa presyohan ng dolyar? Kaming mga medyo dumediretso bumibili ng mga produkto sa abroad, katulad ng mga interactive board at kung ano-ano pa, ay ramdam namin ang pagtaas ng presyo ng dolyar. Ito na nga, bumagsak ang piso sa bagong record low na 63.15 kontra dolyar sa trading nitong Huwebes, October 15, kahapon. Naku, Diyos ko po mahabagino. Dati nang nagtala ang piso ng record low na 62.9 kada dolyar noong October 8. Pero ngayon ay lumagapak na sa 63.15. Ang pagbagsak ng halaga ng piso ay lalo pang magpapamahal sa pagbili ng langis. Ang paghina ng piso dahil dolyar ang ginagamit sa pagbili ng naturang produkto. Inaasahan din itong magpapataas sa inflation. Siyempre, alam na this. Sa kabilang banda, maaring makinabang naman sa umpisa ang mga pamilya ng mga OFW na yung mga nagpapadala ng dolyar sa Pilipinas. Dahil mas maraming piso ang kanila matatanggap sa bawat dolyar na ipapadala ng kanilang mga kaanak. Gayunman, maaring kainin din ng inflation ang kanilang purchasing power. Bago ang pag-atake ng Estados Unidos sa Israel at Iran noong katapusan ng Pebrero, sunod-sunod na ang pag-angat ng piso at umaabot ito ng 57.66 noong Pebrero. Ay nako. Karamihan naman ng mga produkto natin galing abroad . So dolyar ang pinambibili niyan o dolyar ang ginagamit sa pagbili niyan. So siyempre alam niyo na ang kasunod niyan, domino effect. Magtataas na naman ang presyohan ng mga karamihan sa mga produkto. Oh, Diyos ko po mahabagin . Kapag halimbawa, yun na lang petroleum products . Yung pagbili natin ng petroleum products from abroad. Tataas ang presyohan ng petroleum products, magtaasan na lahat. Ganun ang mga katindi ng pagbaba ng halaga ng piso. Akala ko nasa 61-62 lang abutin. Ito nga at nasa 63.15 na yan, ang bagong record low ng halaga ng piso kontra dolyar. Ano kaya ginagawa ng gobyerno, no? May ginagawa ba ang gobyerno? Tinitingnan na lang nila yung the positive side of this.
Matutuwa yung mga taga yung nasa abroad, lalong-lalo na kung dolyar ang ipapadala.

0: Kita. Ito ang update. Ibinunyag ng umano'y bagman ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico sa Sandigan Bayan 3rd Division na nakapaghatid umano siya ng mga maletang puno ng pera kina dating Senate President Vicente Tito Soto III, dating Marikina Representative Estela Kimbo. Parang di ko na naririnig, di ko na nakikita si Estela Kimbo ngayon, ano? Oh, binabas din siya sa mga mamahalin niyang bag. Asan na kaya yun? At dating Senator Antonio Trillanes IV, ginawa ni Rodante Orbilio ang pahayag sa ikatlong araw ng pagdinig sa petisyon para sa piyansa ni dating Speaker at late Representative Martin Romualdez kaugnay ng kasong graft na may kinalaman umano sa kickback sa mga proyekto ng pamahalaan. Si Orbilio, isa sa mga dating bodyguard ni Zaldico na kabilang sa tinaguriang Maleta Boys, ay tumestigo matapos tanungin ni Associate Justice Ronald Moreno kung may iba pa siyang napagdalhan ng mga maleta bukod kay Martin Romualdez. Sa una ay itinanggi ni Orbilio na pangalanan ng umano'y tumanggap ng mga maleta, ngunit kalaunan ay binanggit ang mga pangalan ni Tito Soto, Kimbo at Trillanes. Ayon kay Justice Moreno, mahalagang masagot ang tanong upang masuri ang credibility ng testigo, lalo na't may mga naunang saksi sa mga kasong may kaugnayan sa flood control na nabanggit din ng iba pang personalidad habang nasa witness stand. Nagsimula ang pagdinig sa bail petition ni Romualdez noong unang bahagi ng buwan at nakatakdang magpatuloy hanggang November 12, 2026 habang nagpapatuloy ang pagharap ng mga testigo ng prosecution. Itinanggi naman ni Trillanes ang akusasyon, of course. Wala pa namang inilabas na pahayag sina Soto at Kimbo hinggil sa paratang. Siyempre, i-deny din. Ay, nako. Daming pera. Mali-mali tagay. Pero hindi mo alam kung sino nagsasabi ng totoo. Minsan eh kanya-kanyang bayad ng testigo. Samantala, sa pinakahuling survey ng trust and approval rating ng Pangulo at ng Vice Presidente, nanatiling mas mataas ang trust at approval ratings ni Vice President Sara Duterte kung ihambing kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kabila ng bahagyang pagbaba ng kanyang mga marka ayon sa pinakahuling survey ng Pulse Asia. Batay sa survey na isinagawa noong September 17 hanggang 24, nakakuha si Vice President Sara Duterte ng 54% na approval rating at 55% na trust rating. Oh, 54% ang approval rating at 55% ang trust rating. Ibig sabihin, 54% ang approve, ang nagsasabing approve ang ginagawa ni Vice President, at 55% ang nagtitiwala sa pangalawang pangulo. Yun. Ito, samantala, ang si Pangulong Marcos naman ay nakakuha ng 30%. Layo ng 30% sa 54%. 30% na approval rating. At ang kanyang trust rating naman ay 28%, habang si Vice President Sara ay 55%. 28 ihambing sa 55%. Doble, no? Oh, ayon sa Pulse Asia, small majorities pa rin ng mga Pilipino ang aprobado at nagtitiwala sa Vice Presidente, habang halos kalahati ng mga respondent ang critical sa performance ng Pangulo at nagpahayag ng kawalan ng tiwala rito. Pinakamataas ang trust rating ni Vice President Sara Duterte sa Mindanao, kung saan umabot ito sa 94%. Gayon din sa Class E na may 69%. Samantala, pinakamataas naman ang trust rating ni Marcos sa Balance Luzon na may 43%. Isinagawa ang survey sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 2,400 respondents na sa may edad na 18 pataas. Mayroon itong positive negative 2% na margin of error sa 95% confidence level. Oh, trust and approval rating naman ngayon ang pinag-uusapan natin. Noong isang araw, ang binasa natin ay yung survey kung sino ang mananalo sa pagkapangulo kung ang eleksyon ay gaganapin noong sinurvey yung nung nagkaroon sila ng survey, na maski ano bali-bali-balik ta rin ay si Vice President Sara Duterte ang mananalo. Mangyayari kaya yan? Di natin alam. Napakaraming posibilidad. Ma-convict ba sa impeachment si Vice President Sara Duterte? Kung ma-convict, ano kaya ang mangyayari? O kung ma-convict, sino kaya ang ipapalit ng mga Duterte? Si Baste ba? O si Bongo? O si Cayetano? Yan muna ang ating mga nagbabagang balita mula sa 107.1 and 107.9 Tops Radio sa pamamagitan ng inyong tagapagbalita. DJ! Ha? Huh? DJ!
1: Tutut!
0: None! Magbabalik kami makalibas ang ilang paalaala. Kasama namin mamaya si... Krong!
2: Hi there! Another additional information about TAP Sterling Campus. TAP Sterling Campus, the campus where the TAP Science Class shall be housed, is conveniently located along the National Highway, Alicia San Mateo Road, Barangay Aurora, Alicia Isabela. It is just 200 meters from the main campus. Visit the campus anytime during office hours. For appointment and assistance, you may send a message via its official FB page, TAP Sterling. For more information, listen to TAP's radio regularly. Additional information shall be aired soon.
3: Hi there! Another additional information about TAP Sterling Campus. Are you wondering what discounts you may enjoy in TAP Sterling or TAP Science Campus? Well, you may still enjoy the three sibling discounts, spot cash discount, ESC for junior high school, and the senior high school voucher grant for senior high school. Unfortunately, other discounts in the regular campus shall not be available in the Sterling Campus. But don't worry, I know you will enjoy being in this campus. We now accept reservations for only 3,000 pesos, which shall be deducted from your enrollment fees. For more information, listen to TAP's radio regularly. Additional information shall be aired soon.
4: The long wait is over, finally. Here is DJ No Name on 107.1 TAP's Radio.
0: Ako yan, pinakagwapo, walang iba.
5: Again, presenting the most loyal DJ, Mr. M, on 107.1 TAP's Radio.
6: Ako yan, walang iba, loading.
4: The smartest, brightest, and happiest DJ on the radio. DJ Krung Krung.
7: At nag-iisa lang yan, DJ Krung Krung na masayahin. Good morning!
8: I want to break free!
0: Biyernit ngayon, mga katoto.
6: Oo.
0: Biyernit.
6: Biyernit pa nun.
7: Ang bilis ng araw.
0: Oh. Yung tipong akala mo, Martes pa lang. Ngayon Martin? Pala, Biyernes na. Krong-krong, alam mo ba kung paano pahiraan yung radyo dyan sa labas?
9: Oh.
0: Naririnig natin, nag-feedback.
7: Pahinaan ko na lang konti.
6: Patayin mo na lang muna nun. Yeah,
0: sige, pahinain mo na lang konti. Yung iniikot-ikot na ganun, oh. Marunong ka ba mag-ikot-ikot?
6: Oh, igiling mo lang.
0: Okay. Igiling mo konti.
6: Pa-clockwise.
0: Hindi, counter-clockwise.
6: Iba yung pihit niya nun. Yeah.
0: Ha?
6: Iba yung pihit niya.
0: Weh, counter-clockwise.
6: Clockwise.
0: Nagkamali ka lang, itaggat mo pa rin. Itaggat na yo. Itaggat. Mahina na?
7: Mahinang mahina na. Parang wala ka nang naririnig.
6: Oo. Oh.
0: Si Krong-Krong ay nagbubuklat ng mga bag ng mga estudyante na papasok doon sa Sterling, ay sa senior high school compound.
7: Mm.
0: Ano ba usually mga nakakalkal mo sa bag?
7: Karamihan yung maliliit lang na gunting, pero sinasabi lang naman nila para sa project.
0: Ay, para sa project.
7: Mm. Minsan sabi ko, kunin nyo na lang mamaya pag gagamitin nyo na, sabi kong
0: ganyan. Oh, ganoon. Grabe, no? Pati gunting ngayon, kinakapture na natin, no? Alam mo nung kami, nagdadala pa kami ng itak.
7: Hmm?
0: Oo, nagdadala kami ng itak kasi mag-garden kami.
7: Gagarden.
0: Oo.
7: Sana.
0: Bareta.
6: Oo.
0: Itak. Ano pa ba?
6: Yung panggapas.
0: Oo, yung panggapas.
7: Hmm.
0: Pero wala namang nagtatagaan nung mga panahon namin.
7: Wala.
0: Wala namang nagtatagaan, wala ka namang nabalitaan na dugsul,
6: oh.
0: Namalo ng bareta,
6: oh.
0: Oh, pala, at kung ano-ano pa.
6: Mm.
0: Meron pa kami daladalang mga, alam mo yung mga maliliit na ano, pang ganun sa, ano, sa lupa.
6: Mm.
0: Parang maliit na pala, ganyan.
6: Oh, ako yun.
0: Tawag doon.
6: Spoon.
7: Spoon.
6: Spoon.
7: Spoon sa. Spoon sa lupa.
0: Pero wag ka nung panahon namin, maski marami, maski kami lahat ay merong itak. Wala naman kaming nabalitaan na nagtatagaan sa garden area. Ganun kami, ganun ang aming ugali nung araw. Ibig sabihin ay kami ay mababait noong araw.
6: Kung meron man mag-away, eh hindi tagaan ng labanan.
0: Oh.
6: Yes. Oh, suntukan yan.
7: Suntukan, mano-mano. Ano.
0: Oh. Oh.
7: Matirang matibay.
0: Oh. Eh pero ngayon, mga mahinang nila lang. Oh. Eh armas ka agad ng gagamitin. Usually nag-garden kami ng alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga.
7: Mahihinit na yun.
0: Alas 9, andyan na yung mga teacher galing sa... Kasi nasa barrio kami.
7: Sa barrio.
0: Alas 9, andyan na yung mga teacher nakasakay na sa kalesa.
6: First period hanggang second period. Nakain na kagad.
7: Oh, may kalesa talaga.
0: Ganun nga. Oh. Ganun nga talaga. Kaya...
6: Pagandahan pa ng garden dati.
0: Paumbukan ng garden.
7: Paumbukan,
0: hindi, hindi pwede yung ano, hindi pwede yung garden mo kapit.
6: Mm.
0: Parang quit na kapit, ganun.
7: Mm-hmm. Parang umbok para umbok. Maganda.
0: Maumbok ang garden ng mga classmate ko nung araw.
6: Mataas ang grade mo kung may ganagan ka.
0: Oo, tapos ang nangyayari dyan, kung malakas o maganda yung garden mo, pwede kayo maraming halaman at matataba, ganyan.
7: Mm.
0: Ang ending yan, ikaw ang gustong-gusto na utusan ng teacher. Ay, sabi, Kunin mo nga yung bunga ng talong ni ano.
7: Tagapitas na.
0: Pag-uwi na yung mga teacher namin, alas stress. Uwi, ano yung mga yan?
7: May mga abasto na, no?
0: Alam mo kung bakit kailangan sila alas stress umalis na?
6: Bakit?
0: Eh, medyo malayo sa amin. Isang oras ang travel eh.
6: Oh.
0: Isang oras na travel mula sa baryo namin hanggang makarating sa sentro. Isang oras.
6: Isang oras.
0: Pero alas stress pa lang, nakaalis na yung mga yan.
6: Stress.
0: Alas 9 sila dumarating. Alas 9 dumarating kung meron mga bisita na darating. Alas 9, ganyan. Kung minsan, alas 10 darating, ganyan. Pagdating nila ng alas 10, mamaya merienda na kaagad yan. Utusan kami kukuha ng mais. Yan. Sabihin niya, no name. Kasi no name ng pangalan ko ng araw.
6: No name.
0: No name. Hingi ka nga ng mais dyan na sa may ano, mais ni Uncle Cuset. Uncle Cuset. Kami naman na hihingi naman. Tapos ipapalaga sa amin. Oh,
7: may merienda.
0: Ilalaga.
6: Okay. Oh, kaya na

0: Patay kaya.
1: Bahala kayo dyan.
2: Yun ang buhay namin ng araw. Pero ang nakapagtataka, uray nagda-dumbbell kami si Ka. Kaya humati, aga-apa si Ka.
1: Limited lang.
2: Oon, bautin da kami, hindi dagita teacher
0: ni si Ka. Parang takot na takot kayo dyan, hindi, ma-stram nga ko ang ay.
2: Oon, bautin da kami, nagadayo pa yung teacher mi, kaya daig igim na nga. Adag igim na nga bislakan na yan.
0: Bislakan,
2: nagdakol. Adayo pa yung teacher mi, kaya daig igim na nga bislakan.
0: Huwag-huwag ayaw na.
2: Nakadayo pa lang kay iyaw awat na di ipakpakita na di pabaot na si Ka. Bislak nga talaga.
0: Parang ayaw mo nang lumapit minsan.
2: Kasi bakit daw kami nasa daan? Paparating. Kanong araw walang hindi uso reklamo na ay reklamo pinalo kami ni teacher ganun. Wala yun. Maglinya kami lahat tapos papalo si teacher. Sige. Anong tawag doon? Kanya-kanyang kuskus ng ubot, ijay paterno, medyo nasakta.
0: Yung tibong aprosab ngayon, pinalo nila.
2: Awas di uso magsumbong sa nanay nung panahon namin.
0: Takot ka naman magsumbong sa nanay, ikaw papapagalitan, di ba?
2: Ang nakakatuwa, nabuhay naman kami. Di ba? Ikaw ba krong-krong, nabuhay ka naman, di ba?
0: Buhay na buhay, kasi kahit pa paano, takot ka ako talaga.
2: Uray na baot-baot tayo, ideal daw,
0: Yung tipong may makasalanan ka dun sa school, yung libro, ipapatong sa kamay mo, nakatuwad.
2: di ba? At least buhay tayo. Ngayon, gawin mo ngayon yan. Naku! Magpakamatay estudyante.
0: Munting salita lang umaano na sila .
2: Mahinang nila lang ngayon. Mahinang nila lang ngayon.
1: Hindi sila na-train no, Nimi.
2: 7:14 ang ating oras. Friday po ngayon. Kaya kami maglalaro kina Krung-Krung, Mr. M, at No Name. Balik tayo sa Friday games.
0: Ready ka ba?
2: Na-miss na natin. Pero hindi na natin alam kung magkano listahan, no?
1: Wala na.
2: I-reset na lang natin.
1: Forfeit na yun.
2: I-reset na lang natin na 200 kay Mr. M.
1: Ha?
2: 200 kay Krong Krong.
1: 100 pa lang sa akin.
0: Oy, sobra ka naman. Ikaw naman. 100 ba? I-reset na talaga.
2: Okay, reset na natin.
1: Reset na
2: 100 sa'yo. 100 kay Krong Krong. 20 sa akin.
1: Alam ko yung sa'yo no name.
2: Ano?
1: 60 na sa'yo eh. Tatlo.
2: Ni-reset ko nga sa inyo. Di i-reset mo rin sa akin. Ni-reset ko nga sa inyo eh.
0: Dati nga mag...
2: Almost 180 na yata sa inyo eh.
1: Wala, no name. 100 pa lang.
0: Mr. M nga, naalala ko. Kulang-kulang na 300
2: na. Na 200 na nga yun eh.
0: Na-reset tapos naalala mo kay Nonem, 60?
2: Grabe ka na.
1: Mas naalala ko yung kay Nonem kasi kung... Madaya kasi si Krong Krong Nonem eh.
0: Madalang lang na matalo yan.
2: Reset na natin. 100, 120.
0: 100, pwede na.
2: Okay, pwede na yan. Wala nang mangontra.
0: Huwag ka nang mangontra, Mr. M.
2: Dahil ko ayaw mo, ibabalik ko 180 mo. Uy, malaki kita ngayon na Mr. M.
1: Ha?
2: Malaki kita niyan.
1: Saan?
2: Pwedeng ano yan, ilalaban niya ngayon yan. Araw-araw malaki kita niyan. Passive income, ako na.
1: Okay. Naman nun eh.
0: Quickly.
2: Okay, sige na. Name game na tayo, classmate. Ready na?
1: Ready.
2: Bilisan niya, bawal ang madaya ha. At bawal ang alanganin na sagot. Okidoki?
1: Okidoki.
2: Okay. Let's get it! Magsabi! Ito, balik lang tayo sa mga dati na natin mga natanong para mas relax lang. Para hindi tayo masyadong ma-stress.
1: Okay.
2: Magsabi ng mga bagay-bagay na madalas. Yung sinasabi ko madalas, talagang doon nakikita. Okay? Doon nakikita sa park.
1: Madalas o laging nakikita. Okay, game.
2: Madalas nandun sa park. Okay? Go! Siso. One.

0: Bike.
1: Two.
2: Doyan.
3: Eh, di sisoy, doyan.
2: Uy, dinagalag ko lang, uy. Mali ba? Mas nilalag. Mas maliwanag yung sa akin.
0: Season na eh. Sige, nonin talaga eh. Tricky talaga yung sagot niya.
2: Dapat yung Tagalog sana eh. Yung ano ang season. Siyempre, duyan. Yun lang
3: wala
2: talaga ang naisip ko eh.
3: Tagalog o English. Basta mas yan.
2: Sabi ko sana slide.
0: Talo
2: talaga. Pastila, nagsampulan ako talaga.
3: O, 20 agad. Wala ka na pang, wala ka na pang kape niyan.
2: Wala na. Oh. Wala nang pang pandesal.
0: Isang ikot pa lang eh.
3: Oh, 120 na. 120 na.
2: Ako ngayon ang loading, Mr. M.
3: Oh, 120 na. 120, 100, 20.
0: Kinakaban ako. Baka ako na susunod na ito.
2: Tayo lang okay. Naman natalo eh.
3: Okay, hey, pangalawang tanong!
4: Let's get it!
3: Mga bagay-bagay na madalas at doon nakikita sa CR. Sabon. 1, 2,
0: baldi.
3: 1. Oh. Utak ba yan?
0: Oh.
3: 1.
2: Hanwas.
3: Ano hanwas?
2: Hanwas, yung panghugas ng kamay.
0: Oh, 1.
3: 1, 2.
2: Hindi,
3: teka lang. Yung hanwas, ano yon? Faucet ko na. Hanwas!
2: Siyempre, kasama sa alam! O siyempre, naguhugas ka bago ka mag-ano!
3: Faucet ko nang maruna!
2: O sige, faucet!
3: Okay!
2: O sige! 1, 2,
3: shower! 1,
0: shower!
2: 2,
0: tabo!
3: 3! Late yun, late!
0: Okay, tabo!
3: Okay, 1!
0: Ikaw na kung grow!
3: Go!
2: Tissue!
0: O, tissue! 1!
3: Bowl!
0: Air. Yung ikagano mo, tapos eh, may lalabas na hama. Ay,
3: blower!
0: Blower!
2: Ay, yung ano.
0: Tapos na yan naman, o.
2: Ano ba yung sinagot?
3: Ini-imagine niya yung CR ng Tap si Sterling.
0: Oo. Oh.
3: Na may blower.
2: May blower.
3: Meron pa akong sagot eh.
0: Ano?
3: Aircon!
0: Aircon? Di ba pwedeng kwan na tawag dito?
3: Ano?
0: Yung pang-ventilation?
2: Ventilation? Ano ba nakikita mo sa CR?
3: Exhaust fan.
0: Usually, wala namang aircon sa mga kun eh.
3: Meron kaya sa Sterling.
2: Exhaust fan. Tawin ano ni Nonem. Ano
3: may sagot pa ako eh.
0: May sagot pa ako eh. Nonem eh.
3: Ano?
0: Salamin.
2: Salamin.
3: Oh, correct.
2: Correct.
0: Oh. Pasnayang yan.
3: Krong-krong, yung sa'yo kasi kanina, yung hand wash, ibig sabihin, gagawin yon.
2: Gagawin nga, pero naka-display pa rin sa CR yon. Kasi yung... pagkakagugas ka.
0: Dapat ang sinagot mo, krong-krong, hand soap.
2: Hand soap, hand wash.
3: O dili kaya, faucet.
2: Faucet.
0: Oh.
2: Basta, andun pa rin
3: mo,
2: sa CR.
3: Swerte mo, na-consider ko yon.
2: Ikaw, Mr. M, ano ba yung
0: sa dulo ng dila ko, no name, yung kwan, yung blower.
2: Blow,
0: ball. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin.
3: Ano yung sinigaw mo nung 3 na yung bilang?
0: Ha?
3: Ano yung sinigaw mo?
0: Wait lang.
2: Pwede ba yung wait?
0: Wait lang.
2: Pwede ba?
0: Madaya din si Kuya, no name eh. Nag-iisip din yan eh. Oh.
2: Wait yung sinagot niya sa CR.
0: Tatanong siya, no?
2: Alam
0: tapos
2: yung pagkakaisip
0: niya sa kanya's consider ay...
3: Ano ka?
2: Yung bowl?
3: Consider ko nga kay Krong Krong. Toilet bowl!
2: Toilet bowl!
3: Marami pa yan! Marami pa yan!
2: Yung flush, ano? Flush.
3: Hindi. Nasa toilet na yun eh. Nasa bowl na yun eh. Ang pwede isagot dyan, ano tawag doon?
0: Meron pa akong may sasagot
3: yung,
0: eh.
3: Yung,
0: Yung ano brush yung ginaganon, oh.
3: Anong tawag dyan?
0: Toilet brush.
3: Ay, bowl brush.
2: Ano? Bowl brush.
0: Oh, basta brush.
2: Brush. Oh.
3: Meron pa, heater. Oh, di ba? Oh. Heater. Oh. Ano pa ba meron sa CR?
0: Ilaw. Makakapag-CR ka pa kung walang ilaw.
3: Grabe ba? Naman yan. Oh. Hindi pong wala ka na maisagot, pati oh. Ilaw na isasagot.
0: Oh, bakit wala, lahat ng CR may ilaw.
2: Mm. Oh. May ilaw talaga. Pagka walang ilaw, ah, madilim. Ah, ayaw mo pumasok na.
3: Sige na. Last na, last na.
0: Grabe, no?
2: Nadali, Mr.
3: Adayom Apo.
2: Galingan mo, Mr. Rebagbilag. Yung tipong wait lang.
0: Pag nakasagot ako doon, krong-krong, ano kayo sasagot mo?
2: Nag-iisip nga ako kaya. Hindi ko na napansin na.
0: Salamin na lang sana sinabi salamin ko, no?
3: Meron ano? Pa eh. Mga shampoo.
2: Mm. Sabon.
3: Sabon yung sinabi ko na una eh, di ba?
2: Mm. Shampoo, toothpaste.
0: Kung sabon ang sasagot mo, body wash naman sa akin. Lahat na.
2: Lahat na yung body wash.
3: Meron pa, pangudgud. Ano tawag doon? Bato.
2: Bato nga,
0: bato ba?
3: Panghilod. Panghilod.
0: Meron pa, plastic, ano? Plastic abot-abot.
2: Kadalan, Mr. Rewa. Kapit-abot-abot. Pangudgud.
3: Sige na. Let's body, get ready to rumble.
0: Body scrub, no?
3: Last, third and last question for the day. 120, 120, 20. Okay. Deal?
0: Deal.
3: 120, 120, 20.
0: Okay.
3: Yan ang talo game. Ready na?
4: Let's get ready.
3: Ganun pa rin ang tanong. Mga bagay-bagay lang na nakikita sa madalas ay nasa loob ng kotse. Pwera yung ano, bawal isagot yung mga dating bahagi ng sasakyan, ha?
0: Mm.
3: Yung katulad ng manubela, o hindi na pwede isagot yun.
0: Won't.
3: Kasi bahagi na siya ng sasakyan.
0: Okay.
3: Okay.
0: Okay.
3: Kidaki. Air freshener. One.
0: Dash cam.
3: Two.
2: Gulong.
3: Ay, hindi.
0: Sa loob, no? Krong-krong.
2: Unahin ko sa labas. Yun na lang. Ano?
3: Tungang na lang. Sabi na wala na yung mga bahagi na sasakyan.
2: Eh, inunahan ko na kayo. Manubela pa sana eh.
3: Diba? Kaya nga, bawal yun eh. Kunyari, consider namin. Ano pa ba pwede mo isagot?
2: Ha?
3: Ano pa ba pwede mo isagot?
2: Upuan.
3: Hindi nga, bawal na yun.
0: Yung mga idadagdag.
3: Bahagi na yun eh. Bahagi na ng sasakyan yun eh.
2: Abay, malay ko eh. Wala naman akong sasakyan na ganyan eh.
3: Deh! Pagpasok mo sasakyan ni Doc Mike, ano nakikita mo?
2: Ha?
3: Ano nakikita mo?
2: Yung bitin-bitin ba na pabango na ganyan, no?
3: Oh, perfume!
2: Perfume.
0: Ikaw, no, Noem?
3: Alcohol.
0: Alcohol?
3: Ikaw?
0: Phone holder.
3: Ano pa, krong-krong? Ikaw na!
2: Ako? Kikita ko dun sa sasakyan. Yung mga gamit.
3: Anong gamit?
2: Ay, siyempre, lagay mo yung gamit mo dun sa tabi ng upuan. Ganyan.
3: Anong gamit nga?
2: Bag.
3: Pwede rin.
0: Bag.
3: Meron pa.
0: Meron pa.
3: Usually, mga charger.
0: Charger. Yun yung pangalawa ko sana yun.
3: Ano pa?
0: Eh.
3: One. Two. Ano pa?
0: Mga kwan.
2: Wala.
0: Yung next supporter.
3: Ha?
0: Next supporter.
3: Yung pilo.
0: Tito,
2: anong pilo?
0: Talikod.
2: Ano ba yung tawag dito? Dung, ano, pag nagdadrive ka, yung ilalagay dito para kwan?
0: Part yun, krong-krong.
2: Part na yun?
0: Part na yun.
2: Part na yun. Ano.
0: Yung mga
2: ano,
0: dinadagdag na
3: yung
0: nilalagay.
3: Headdress, yung headdress?
0: Ha?
2: Hindi, pag nagmamano yung...
0: Hindi, yung seatbelt noon eh.
3: Yung seatbelt? Yung sinasabi mo, bahagi na yun.
2: Bahagi na ba dito?
3: Ano pa, usually nakikita sa sasakyan, krong-krong? Ikaw na, bilis!
2: Ay, naku. Ano bang nakikita ko?
0: Ano pa?
2: Ha?
3: Wala na.
2: Wala na.
0: Wala na.
3: Wala na. Usually, ang nakikita pa sa sasakyan ay...
0: mga stuff toys. Nalalagay sa likod. Yung maliliit.
2: Ay, yung maliliit na stuff toys. Na
0: tapos may mga aso-aso pa na sa harap.
3: May mga sasakyan pa yan na napuno ng stuff toys sa harap.
2: Yung tipong yung gumaganan siya, kumakaway ng
0: ganyan. Yung maliliit.
2: Ano ba yun? Yun lang, nakikita.
0: Pusa yun eh.
2: Pusa ba yun?
3: Magkano talo mo?
2: 40 pa na. Pangulam ko na yun ha.
0: 140? Pang 1 mil na yan, no? Ay, pang 2 mil na yan.
2: Hindi, isang mil lang yun eh.
3: Nalugi ka na yun ha.
2: Nalugi namin. Bis na,
3: no? 40 talo mo. Magkano talo mo, krong-krong? Mr. M?
0: 120.
2: Malay mo nga, sa susunod na Friday.
0: Kanyan, rebound kasi yan. Sa susunod na game natin, sino name na ang susunod?
2: Sana, huwag kang manalangin mamaya yung pinanalangin mo.
0: Hindi, magkakatotoo yan.
2: Magkakatotoo ba yan? Nasa katang isip mo ba yan?
3: Hindi mo pwedeng, hindi mo pwedeng ipapatalo ang taong... may utak. May baldeng utak.
2: Hindi mo matatalo yan, sabi ko sa'yo. Huwag mo kang magsalita.
0: Totoo ba yun, yung balde na yun, no? Paano pag may, infected ng HEPA, ganun ba?
3: Uminom sila, no?
0: Uminom siya. Pero, tinakpan nun, hindi mo alam kung totoong ininom or hindi.
3: Hindi, yung lumabas doon sa, yung lumabas doon sa... papunta sa tubig, sa baso, iba yung pinagmulan.
0: Oo. Kunyari, malinis, pero...
2: Hindi naman pala.
0: Yung reaction ni Kwan parang nag-aalangan pa siyang inumin Oo.
3: Basta ako, naghahanap ako ng tubig na anang balde, na may kasamang utak, at may kasamang... filter.
0: Tinitignan-tignan pa niya bago niya inumin di ba? Nagkaalangan si Kano.
3: Hindi, actually kahapon nasa hospital siya.
0: Nasa hospital siya?
3: Na hospital ang lolo. Ininom ba naman ng maduming tubig?
0: Hindi. Parang worry ko noon hindi niya ininom. Parang kunyari lang.
3: Nasa leeg lang.
2: Nasa leeg lang pero hindi niya nilunok.
3: Grabe siya.
0: Paano? Ano yun? Anong purpose nun? Kaya niyang i-filter lahat?
3: Ewan ko kung bakit hindi nila i-filter ang mga baha.
0: Ay,
3: wala nga pala paglagyan ng baha yung pa kayang i-filter nyo. Pasneya kay Kandi. Maraming salamat po sa inyo. Paalam na kayo, mga inggo, mga talunan.
2: Ay, naka. Ikaw nga na, Mr. M. Ako naman.
0: Na.
2: Ay, nagpa-follow na po si DJ Krong-Krong na natalong-talo ngayon ng 40 pesos. Pasneya. Sulitin ko na lang sa Friday, classmate. Mamachup-chup sa inyong
0: pang
2: lahat.
0: Pang-dalawang pa na yan. Pang-dalawang toroni na yan.
2: Torongkit.
3: Paalam ka na, talunan.
0: Pa-paalam na inyong pinasin sa pinalating sa balat ng radyo. Wala na bang lingkod, Mr. Rem.
3: At siyempre, ang pinakamatalino dito sa Tops Radio.
0: Mautak talaga, mautak.
3: DJ! DJ!
0: Tutor!
3: Nane!

0: Munting paalala po para sa ating mga Tapsian parents, lalong-lalo na sa mga naghatid sa kanikanilang mga anak sa Taps Santiago. Ugaling pumarada muna sa mga designated parking spaces bago ibaba ang mga anak. Nang sa ganun ay maiwasan ang pagkakaroon ng trapiko. Iwasang magbaba ng anak sa back gate para hindi magkaroon ng pagkukumpukumpulan ng mga sasakyan. Maaari ding gamitin ang right gate upang magbaba ng mga bata. Sa ganitong paraan ay maiiwasan natin ang pag-aantala ng ating mga biyahe. Ang paalalang ito'y mula po sa TAPS Management at ang himpilang ito. Ingat!
1: Hi there! One thing I love in TAPS is the school transport service. I enjoy riding the school bus with my friends. Join TAPS and experience riding the TAPS bus. For more details about TAPS transport service, visit TAPS today. I'm Jazzy, grade 2 student.
2: Ma, buntis ako.
3: Ha? Paano nangyari yun?
2: Ma, maniwala ka. Aksidente ang nangyari.
3: Naglalakad ka sa kalye? Tapos nabunggo ka ng lalaki? Buntis agad? Ganun ba yan? Aksidente?
2: Ah, eh, yun lang.

Alam mo ba na sadyang mahigpit sa TOPS? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus at upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TAPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TAPS. No other school does it better.